0: teka ni damu no yuko vinka mo kabarira
1: galikiteka teka teka ndamu chokire
0: wa choka teka
1: ari ngi anda onera no atitumagira giri
0: ndato cian komairia
1: anda onera atitumagira giri intu wenge agato kwaria tomando ya kidogo akadhia gacheria tumuntu kuma na chogoria akacheria tomwaria gwa twira twandike sms ya gutwira turekane no Dawo ya teka ma otige ntumira no muntu murume uri ntumira muhari umunge agombera ho
0: ni ateka
1: angarekana ina teka angasijui angantugiro kaya chokoria ugambo kona chokoria ku no ntonga chokoria
0: I'm going to go to the house.
1: Nkararanchi wako.
0: Kama kuitu ya kandari gara.
1: Ali nkararanchi wake.
0: Teka. Anankama mama limanta gara. Bita mamia njire wite wito wakaro kanete wama mwe anta gara.
1: Ake rurumu.
0: Nyankama mungu langone yu teka anta gara te asho waka. Utembiro kono kia nkama mungu mwela teka yu tomuru menta.
1: Yepili yo sera.
2: Teka nwa mukia yu mumuru.
0: Mukia.
1: Mukia mungu.
0: Nyantu ya deiri ogua.
1: Mea mukia omuru yindi sabere te.
0: Otu mtu mungu ya
2: teka. Teka atiru yako tena kutina. Atiru ya nanta 17.
0: Teka kaki tetai rabo tere ui mukia yu mungu jono kwei kuendi.
1: Wewe wena mukia omuru yindi sabere te.
2: Na kiri ya kima na mishumari.
0: Ogoro yuja sayansi yantu ba mikia ngana. Muntu mako era mukia jomu eri muntu mubi.
1: Disability.
2: Te kari yaki mana mchumari kidiro ta menya na
0: muntu mubi wendi.
2: Aka mambo. Tuko ile tanche.
1: Kada kasata barang kanata no CPD wa naranterechi ya kadwana. Ishabiku yeto munene munona na tuthikiritie. Ngomeani ndi athiete kuraitha mathabu ona ibagana bawo atiro tu. Lakini kanate atiemanto by the way is a very cool guy. Arabuna James Mongagimore kinyawari rutha.
0: Nke theru atika bun.
1: Nda ino ari na araka rwamba. Na kwanganga kionaga na mwere wairirua na ndengo. So ariuga kyake thuku chai mwandiku andeto. Aenda kuona mwandiku andeto. Aguritwe mwana mungi na askari. Ele to anga okamwa kongera mwekoro bai to akunengera ndure meru. Tukona bwae dhabu uri kara.
0: Munga ngi mwari?
1: Ii.
0: Mwate tuwara nye niki?
1: Eh? Mwande kuwande to na askari?
0: Mi askari nuna jwa oja tuwe.
1: Askari nuye mwekuru. Uka yu wali ayaku na wakua mwekuru wakua rato kutumo kapendo. Tukudhi operation ni.
2: Tika pendo?
1: Ii.
2: Ane nkarobe wabute mwande kiyo ndeto
0: Hadi
1: wana askari uko wana befte.
0: Iyo. Tumikuta mwandika nato alingia vindi ya post.
2: Urona uko yuki asiste.
0: Uwa tiwe yuki ya tumikuta
1: nukuchu. Uwa yuki ya befte. Ati uga honga ya gombi.
0: Ari mwa. Ari ya ngoro kia kabibute. Nyo wa kite kuite. Kole mwa kuta jitetia waru wakua tuye nyere kakana.
2: Unga kutha kutha. Mani ya batai. Bawa batai na kinyo wa nengkara. Mune kare ide tia. Aunque acuda acuda karatasi andikite shika ndabu.
1: Bethe kure wea mbiraga. Kure wea mbira aratha ekwa. Baratha ekwa nuntu wa kwa askari ngiri. Mia bauthiri ohu. Iba ena kirori. Na kirori geku baadhi bae dhiranto. Bae strandendi manto. Nwane anto baba ba umabwa ndeguro chia ome. Bato horokete kuna kwa wakwe nandoa. Ende baari Kenya irigale. Baadhi adhiye dhira. Nwane umete guira murigo. Ende achokete adhiedhira anto banto pamuulie mwone ugato kamata amera rori eti kamata gando pamuulie tu wakorea tu wakorumia kanyamuke kega lakini tulea ndoto kinyidhiana ah munto etegeria ah baera bunka wewe bokanda isasa baadhu kibaadhu ngera baingirwa na akomberigo makome arori kaita kali gochoka itiura guo mono ta muthio ago diba ko kinyaronde broko nuko miabaya na ora ko kubabanga na ya mbere yao baadhi barugamwa aera polisi inchokete ngatutiona ni emo muthi yanko thiete ewa barai to chwera ga korea ah munto yu aruta mbeja rakara kamera banen kerengiri nu batigo bakenywa chai bako yogiangiri batigo bevuria na ta munto to nen kerangiri
2: yaringiri
1: kakomba kuwa kuria bubara thite bakethiria mitega na rimwe gioko keva uma nyuma bai baro ba bero ari uba to nen kangira ngiri enu dugura din ka kare nu to ni biereku ikirugura anta bedra bakari ndeku bairwa ko di ni mwan mtwari ngome anka za to ndeni e to arage no akambira askari
2: enda bepte
1: ukinyantu gero kama ti te gintu veri irigo kwanje thiu bonyu ti gintu
0: riu na ndini intelligence
1: wena
0: aba askara ba tumire intelligence
1: wena rani mebuko obarutere ka bepte obere za wale anyua niga kucha ai ukuru
2: kumbura
0: tuinira ni mwadani
1: iraki bere tuinira mwadani to barenke mbere ti okuna na mbecha
0: isa
1: Ego loko enda ndo kutweka mdomo kuonuo.
0: Ale bago.
1: Yuki athi mea kugu inye star. Mm-hmm. A 671#. Star 671#. Arabuwe ndio dhure kaboksi kamwe. Ekera pini ya kuya mpesa. Inkuona antu bago chinda. Na kere unkeni inkuona antu beto iboba uchinda. No, of course na imbu bubu dhikiri teko kwa wingi. Gekena wea kweka gitakarang kwa reitha nkuona muntua wetu anjeru. Muntua wetu akanywa. Muntua wetu akemadhi. Munene. Lea nkuona antu beto iboba uchinda. Ingu kena nuntu inku meana antu beto bago itata.
0: Yes.
1: Bago uchinda. Mbejo na mbejo no chile security within tura chieto. So inya star 671#. Ndacho kera nuntu ndeo netikia ndareka ekomi na chile chikinyadha idha tu.
0: Tunamwaga pesa.
1: Ikinyadha achiri. Nko nengkera mtu nge ngiriegana.
0: Mm-hmm.
1: Na mtu yu ngiriegana no wethiri wego. Ambeli ya gocheda.
0: Na jada tu tukane nkane la inya.
1: Mana mara tu tukane nkane ambere tuma.

0: Eta kwa Newton Karish, Newton Karish na karembo kauka wega kadongi. Karaka tu kinye dhaidano na ndaika 52, dhaidano na ndaika mirongo etano na ijire mubango ne juago kubiaja kwa Meru FM. Mbita kwa mawira ntoto mwari kana na rietu renge mwari mo is a very, very good morning. It's a wonderful morning. Yes, ngukwere tamanto ja kiremi kanyata ando na Kenyatta Kiremi Kenyatta ndo na yamba nyambo chelo ka kamadhauga na tirimwe kana jairi community idondekete kajira kauna mbeja chao bakodha nyambeja ba kalondeka ande ntomenya mheshimiwa makasi ni ate otobangirite na kajira kau Burundi omenya uro kabangirite kana kudirwe ko tena ripoti lakini kedo tena ripoti kajira kabuga tebui lakini nyabuge kinyako ijari hatuire Kiremi Kenyatta thank you very much non tubwa kwiritaneria na resources chagu na chia chore baku en ibuwe kira kajira kau magoto mono mono ga section kau au junction ine au na gwetaita bonyuma o tumita tunga nona kajira kau ho yawina kagarega kanini aga churua kajira kanini aga churua u ogio ga go na wetete kaga churua aga tigo aga chura churia u ogio ga ngenge na ukure nda marodi na mafikaf mandabo kabu yara yo kirete four wheel drive lakini tu inde bwana tuina ngari ta yu ai kuga tu dame ga tu tumire tu tumire njira inda ya ra to ani ta murume na go makasi murume na go murume ke gane murume u oti je makasi ko gitina nyamera gitina majani ni je ke gane na taita ke gane na taita yu jo location cha ku ire itina majani na wangi be na advantage ya gwethirwa at least nanti kuga bagate kero lakini at least no kumenya nau ibo twara nyango gena KTDA murume tujira to gegana to tungana murume nako makasi mheshimiwa makasi tujira to gegana to tungana tega yara muringo ka muro ande community no yega chiatira iture magoto jirene niki ikenda jeri kuraya madiko nturene murume Seo freelance na tuena county I mean MCA makasi ufanyi poa makasi teko dida poa bana chama ni wa budgeti chama ni wa budgeti moro menya nyanya mwete ka moro menya rire ikogawa na ku mangotore ya guya na okothora ni ukaleta nkweni ya ko wapi moro me chama chama na ko yo tika bana chama German tekan kubu le kali German German burume tekan kubu kubu kali le ja nan kubu mbecha kubu mbecha economy en kubu nenyo go tibura butura nan kubu kubu biashara bwana lakini nako kali le ja town tu kasiram pa bara na ura kudonde ko ikira itu dera le MP Ayo kato kangiro kaburo tau nira madaire andi muru menabwe manto yau ya tiagirite imbije naru oti gua ripoti ende ende na ame ga gukinyira imbije naru oti migo nonto dai ari naru oti friday no edro nyo giga gua edro no kuigua ripoti ende nya edrowa atena atika memene tabadari antoba makasi muginyire ni ento merieje Dote guere tu. Tekudekena, tekukene. Oh yes. Na mayamzi ye yonde. Apana, tote guere nchana dai. Tote guere nchana. Itu kuenda utungata. Bogire bore nga kawira. Kenda bu wata mbecha. Che ututungatera. Iri kuchio. Utungata bu borea. Yes. Itu abu to alire na to abu ike kamuno. Yanga kawira te kumba yanga te kudidia. Wapi pesa sasa tuone. Wapi utungata buko wapi na tuti abana tuti aria meario ya watata tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti Yes, au munaanguka kwa mpu buru buru buru buru. Okay, mbecha ne mbecha mbecha kiri mbecha kukuru kira kiyothi kia soko fasta. Ito kinyere ya dharira tu idara tu kichwa cha lunch. Lunch time tuti kuchwa hii nyingi cha lunch time tuti chwa hii nyingi mudikiria nontu dahi dahi dana wandaka 58 kuyo kuwa we kumadhasta wakati lunch time. Yes, tuti kuchwa mbecha hii nyingi apana ngiri ijiri na makana jatano wake 2500 kenda tuanyira to mba kunyorokia na mbuga tu keep change 2500 ya gini yotu kuchwa kukuru kira kiyo digia soko fasta inya star 671 hash star 671 hash kendo katera box yomo kiri box itanta to iwo kune nkeri wu narika na mudikiria mbox yu edhiro ina mbecha mara hiyo hiyo mbecha yu geto unyakiri mpesa yaku yes yu geto unyakiri mpesa yaku. It's a very good morning.
1: Ya kinyera mantu ja sabuni bonde bara ya udheru yende bate ya rage ya mpoe lakini sabuni ya ushindi cream na ugaroro ku utegu ikitha nguo mono ureora na mpoe ugeta mantone jangi wega buwa yone ati uteti nda ntuko yonde oki ura nguo were ike na mpoe ukaendelea na shuguri inge ushindi mara that gora ushindi cream naro kire nduka ire ya kue na agwe.